laman lagi ko balpog lupas na hilas kung ang totoog mo'y muriklamog e nagjindilas tinubod pagkahagas na naman e no honey kung niya buwan ang kuy kwarta kung sa una lang ko honey it's possible pwede rin yun kung diyan sa ganus na wala kuy assurance ka kitang guha kanunay kung sa dili ihapon mo buhi bisag inana kung mang dili mabiyaan bisag sakit na sa akong